ni onyame na dwe di onyame aka fa ho na ebebe emfa ho ohawu ni adwentia onne sa onyame edimi Joseph every efiase

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhan riba, na awadi ani monyam apuye wosu. Na shre, isum bekata asase so, na isum kabi akata amain so. Nansu awadi bepuye wosu, na nini monyam abetete. Amen.

ya honsentwene ya funu a emu ato na ebue onyankopon amaw eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa ware akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richa mo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wehi omo bua ne se ha ni owure

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji ni sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan sa Ha Sani ya muji diye tia no Muji diye ni mkwa enye sa mamu Mesia hwa no huna diye amnu muha Hey adia chisumpo

sentreni a na oyo onyankopon eye ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesi a message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase Mese wo yire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wei Amo buane se hani owure

ya ho sanchene ya funu a emu ato na ebue onyankopon amaw eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa ware akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be body channel amutsi amusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure.